0: bangkulira mulongo wako uyangula bani kodi kuzizira kodi kuzizira muri mtima auka
1: tibona
0: tibona ukudaba kodi kuzizira mulongo wako
1: kapana mulongo wako samba pepo mulongo wako samba pepo
0: ai nkani mimi mangu mungu kala kodi kuzizira
1: kodi
0: kuzizira mulongo wako ngamuya kula zambiri ine ndikumbuka zambiri ino
1: zantundwa
0: ya ndikumbuka zambiri
1: yani makuzani kuti nimphepo ino funo mwa tiba fuka fuka
0: koma simuna kule mami muda kangura zabuni
1: ndaka
0: ine ndakakuzani kuti grand sugar mundu pitsireni mumwepi kodi kuzizira kodi kuzizira ah ndadabo ndakumbuka patali epano kwambiri
1: oh ayi msangenze zambiri
0: ndakumbuka patali
1: ayi koma msangenze zambiri shabuna she mwanda kuona
0: ah endani bwino mukabwera mubwetse shuga nzo pitsireni ndi
1: okay
2: odi
3: kuno
2: oda fumu
3: eh hey, anapirira
2: eh hey,
3: ya mabare zatu wana lero
2: inde
3: ah mozere pesa uto pato pana chita ulendo
2: odi maka
3: makuna pira kumakanga uko
2: karani
3: nde basa dabwere pakambedza gari murosa kwera eh
2: a a
3: mise wono ngeka
2: oh
3: ya nde eh
2: ha
3: mukumudzi kumena ti mapira mene koko kuma mise umene unongegeramo
2: ha
3: ungakhale uchoke mnyamara kuno chiti ukalamba pokwera mukwamene chayo
2: Ufika
3: ubudosa kona na usana. Ubudosa kona usana kubura ndetu.
2: Ha?
3: Iye, ndeno.
2: Iye, gari moromena gari tarole.
3: Ayi, kutsika, mukango, timu, temangiyoka wabepo, kutsika, nditu kudimu, embe motu gola gari modiyukureyoka.
2: Iii.
3: Ndiye ulendo ndo suko.
2: Ayi, boja.
3: Nimi sewe wili.
2: Ha?
3: Pali sewe yopatu kire, patu naloze, pa matemo.
2: Ha, ayi, ayi, ujenu honu ngekani.
3: Mukango, choka panu, kufika pa chite wa goda.
2: Ha?
3: Eh, basi.
2: Eh.
3: Kasiyo kama enda basi kupira kugoli doko kumachi kumachinga ndiye kuti ubwerere kumweko eh zvisiri
2: bwo. Ya ndo akango endera akango era kama. Mene vhurira njeni dzizire mundiye munthu aende mtunda otero.
3: Eh zoonadi.
2: Ah.
3: Eh ndiponso uyuyo uyuyo watalai.
2: Ah.
3: Kulibuno tsika. Kulibuno ngo gwibura.
2: Gwibura ya ungo shotsa tiende bwakale kale kwa pansi.
3: Ongika magene kuti mchoka pano mfike pa mtsakama.
2: Ah.
3: Ayi.
2: Ah.
3: Ufika kumakuti angotopa kutopa.
2: Ayi mbo.
3: Ya ampo funa uri zvisikonzeke.
2: Ndiyo no mafika pamudza kuti na ropa ari mwaro panchani kuti mabwana
3: gari mudzi. Ama funa mabwana gari mudzi mwaro panchani funa ndimundu uzi. Munaima mwatizimo.
2: Pamene ayi
3: bevana
2: gari mudzi. Mudzi gari moramo inu.
3: Ni funa kuti munhu uzi bunobuno. Phokoso chifuka chasewo.
2: Ayi amuona tsavano. Bwetsa ndibvuto pa nyumba msewa kuti bevani.
3: Ana mwasi yabwena.
2: Ah alibwino.
3: Kuziko mukambira.
2: Inde kawe nalibanjisa
3: pano. Alibwino.
2: Ah.
3: Ya mwachira.
2: Sona aba mabwerera apa ndiye mudzapiranso liri.
3: Kodi kubwerera so sine maganizanso. Ndibe so maganizanso kapiranso ai.
2: Mudikira konzese.
3: Kana ndapira nkatundu somba zaola na ndati ntenge somba.
2: Ah ah.
3: Siko kondeza ola nangu bwe basi nkuzira ayo kubwerera.
2: Eh
3: business mwana franga yene nomwe.
2: Ai mabanga maruzi.
3: Eh zona.
2: Eh pa. Ai pevani pevani.
3: Ah zinthu zavhura ndi
2: kombi. Inde. Nada zinthu zavhura do salibodza.
3: Eh.
2: Ah.
3: Ai fodi chakachuna nati nkalime kumwewo.
2: Tsono mushira bwanji
3: bwo so. Basi sinipira sokali ma ni
2: ambara. Jamari ma kujamareka.
3: Kizigula apapo ah. Kumweko mwana anapira kuchakumalire uko ni mpunzisi ya.
2: Oh oh.
3: Ndiyada ane kuti ndikakhale pa nyumba kuti zikali mamunda mwakemo.
2: Eya.
3: Ndiyene ndinofuna mabwera bwera kuno.
2: Ah nseni.
3: Ah ndiye zinthu.
2: Basi ngopira umene kuti msewe ali bwino.
3: Eh.
2: Eh fochori mukabonesa chimangasha ni mabvuto msewe ono ngeka.
3: Basi ngomaka jera kumwe kongo
2: fuka ine. Ah ngokhala ka.
3: Eh
2: ngokhala kumwe basi maka jera kumwe.
3: Ya bwino.
2: Nyamulani wana omwe.
3: Eh tsono ana sikulu kuno.
2: Mwarengera njeni.
3: Eh ah. Kurenga so kupira kokonzo?
2: Ah, yai. Inze.
3: Wana ana lu.
2: Wodi wana zorera kale muno mtawu.
3: Eh.
2: Ah, so
3: fuka. Ah, chabuno tasangana ndipo kuona.
2: Eh.
3: Zombo kambira.
2: Chabuno bevani. Eh.
4: Mama mulipo pasiri?
5: Ina ndiripo.
4: Mama.
5: Eh ndiripo.
4: Ino masiku anoso.
5: Ina mundirule.
4: Eh.
5: Jana pita kumati. Tandirule.
4: Moyo uyu.
5: Kwira nukuku icho ya.
4: Moyo utifika kukhala ngati vanyimbo icho. Eh. Tikamati kusimiza kuti mphamvu zani zatha. Kuvomereza zimenezo.
5: Ai mwandirule.
4: Eh ndithu. Kalakale matula nokha inoyo mukamafika.
5: Maritsatsa mapatikiza dziviri.
4: Dziviri, eya.
5: Panonga chitenge.
4: Ai.
5: Eh?
4: Ka ujine kabese ne kangono choncho basi atentuleni.
5: Ngadakaka.
4: Eh.
5: Chiteni lili.
4: Ai, chonchu mafunika kuzolovera kuti kumene ndikupitako. Basi moyo kufika pakuta.
5: Komadi ndifuse mandira nira cheni chemichia.
4: Chini chini imene makuita nira nechoti mukonzeke ndithu kaphala pangono. Kuti tipite limodzi ndamva kuti ujenewa achimera. Ah, sali bino kweni kweni ai. Ali kuchipatala ndi a. Basi kaone. Yo, ali masiku atatu ali kumene ikoko.
5: Oh.
4: Ali masiku atatu.
5: Tipita.
4: Poti nangu uchita kumva choncho. Sunga gule soka sumo kanchane nanga sukudziwa kuti odwala ayo ali maonekedwe yake ali motani.
5: Eh,
4: choyamba mayamba wakuita kukamuona.
5: Eh, leni leni no salimba.
4: Eh, ndithu. Basi.
5: Ai chabwini. Ndikira nembaja papoto.
4: Inyo konzani zimene zokuti tipite. Maka maka. Maendedwe yake ndi amene angakhala ngati ovutirapo pang'ono.
5: I did.
4: Aha.

0: Tsopano ndi nthawi ya programu ya muuni wa lero.
1: Tsopano tikupatsirani muuni wa lero.
2: Ndi nthawi ya nkhani zikulu zikulu zochitika mʼdziko la Mosambike.
3: Landirani malonja omvera konse konse kumene niyo muli kuchokera ku Mosambiki mtsiku la lero mprogramu ya muuni wa lero ine ndinawa Chilima Mpunga pamakina pali Marco Zondan tikufunirani kumvera kwabwino mchigawo cha Tete mukuchitika chionetsero cha nyau gule wa mkulu mndime ya kumaboma ndicholinga chakuti ovina bwino akakhale nawo mu mndime ya kuchigawo masiku amene akudzawa mjulai koma amene angatipatsire tsatane tsatane wamene zinaliri mboma la chifunde ndiye Frem Tedao mtulangani wathu amene anakaona yekha mmene unaliri mpikisano kumeneko
0: chamalizika lachitatuli chionetsero cha nyau gule wa mkulu mu ndime yake ya mmaboma ku chifunde mchigawo chatete potsegulira mambowo mtsogolo wa boma la chifunde anatai ndi nyengo yofunikira kwambiri pokweza miyambo ndi chikhalidwe cha makolo
4: esti festival
5: Mambo mene wa festival mene hii
4: Representa uma oportunidade
5: Ukusonye zaru kutekrenga la udanga umai
4: Para reafirmar mojo nosso compromisso
5: Pofuno tzigimi za zolinga zatu
4: Com a valorização e preservação da cultura moçambicana
5: Oleme geza shikalideja kwa tukuno kumoçambique
4: A cultura
5: Shikalideja meneji
4: É dos pilares fundamentais da nossa identidade
5: Ndingo yari okazigiga bone tsa umini watu
4: E é instrumento indispensável para a promoção da unidade, da paz e do desenvolvimento social. Ao reunirmos diferentes grupos culturais neste evento, estamos não apenas a promover intercâmbio cultural, mas também a incentivar as nossas gerações, as novas gerações, a conhecer, a respeitar e a dar continuidade às tradições herdadas dos nossos antepassados. A preservação da cultura é uma responsabilidade coletiva que exige o envolvimento das autoridades, das comunidades e de cada cidadão.
0: Atumaji Razão afurukuza kuti kuonjezera pa kulimbikitsa kugawana nzero pa nkhani za chikhalidwe iyiso tu ndi nyengo yophunzitsa chinyamata kuti chikhalidweci chisafe
4: por isso neste momento de festa dirigimos uma palavra de apreço a todos os mestres a todos os praticantes e a todos os guardiões desta manifestação cultural pelo empenho demonstrado na transmissão dos conhecimentos tradicionais e na manutenção desta herança cultural que tanto dignifica o nosso distrito, a nossa província e o nosso país em geral. Queremos exortar a todos os artistas, a todos os praticantes a pautarem suas atuações pelo espírito de respeito mútuo, disciplina, convivência pacífica e valorização da diversidade cultural que caracteriza as nossas comunidades. Que este festival de Nhão seja espaço de aprendizagem, confraternização e fortalecimento fortalecimento dos laços culturais entre todos os participantes, contribuindo assim para a promoção da nossa identidade e para o desenvolvimento do nosso distrito. Queremos levar o melhor para a fase provincial. Funde quer levar o melhor para a fase provincial. Queremos fazer uma grande festa na fase provincial.
0: Naenso mulembi wankulu wa chipani cha Frelimo boma la chifundi la Njisa Armando wari miyambo ndi chikalidwe ndi zomwezi mazindikiritsa mtundu ina uliwonse wa anthu.
6: Tofuna tiyamikire kwa boma kamba kaukhazikitsa mwambo umenewu kuno ku district ya chifundi kuti mbumba ya jewa tikhale malo amodzi ndipo tikumbuke khalidwe lathu. Ifeyo ngati achewa timadziwika ndi chikhalidwe chathu, ndipo chikhalidwe chathu ndiye gule wamkulu. Ndipo ndili nacho chikhulupiriro chakuti wina aliyense amene amadzitenga kuti ndi mchewa amazindikira bwino lomwe kufunikira kwa gule ameneyo. Ambiri kalero mwina tinkakumbuka kuti gule wamkulu kwake mwina kunali chiwawa. Komano ndi chikhalidwe chathu ifeyo ngati achewa timadziwika kuti uyuyu ndi mchewa, munthuyu wafikapo poma muna bwake ngati apezeka ku gulu limeneli la nyawu gule wamkulu. Ndiye tufuna kuti tilimbikitsane nonse a mdistrict ino amene tili a gulu la achewa kuti tipitirize kukhazikitsa chikhalidwe chathu chimenechi cha nyawu gule wamkulu. Chikhalidwe chimenechi nchimene chimatizindikiritsa kuti ifeyo ndife achewa. Anzathunso amene ali a mitundu yosiyanasiyana ali nazo zikhalidwe zawo. Koma ifeyo ngati achewa chikhalidwe chathu chachikulu ndipo chodziwika bwino m'maiko ena ndiko kulemekeza mwambo umeneyu wa makolo nyawu gule wamkulu.
0: Polankhula pa mwambowu, mkulu wa zamaphunziro achinyamata ndi tekinoloji m'boma la chifundi Archimedes da Silva wati ndi nthawi yolimbikitsa mtendere umodzi ndi chikondi kwa wina ndi mzake.
7: Nós como setor de educação que gera cultura no nosso distrito, queremos convidar a todos os populares do nosso distrito para junto enaltecermos esta cultura que é a nossa marca.
8: Monga o ano de exame posição com mais sete carreiras, de afinal agora a bagunça na rua é essa onde é tudo usado aqui. Momo é esse o zagueiro que joga no mabocho, o malogrado já temo a onde é a bagunça o atendizia os imposes e pede para socorro para segurar o telefone.
7: Neste tipo de atividade não temos vencedores. Não temos perdedores, nós todos estamos na mesma linha de frente, tido como vencedores. A fase que segue é identificarmos dentre os melhores grupos que aqui nós temos para representar o distrito na fase provincial, que terá lugar no distrito de Sangano nos dias 23 a 26 do mês de julho.
8: Ndero abangani atsanjoni magulu ajaso abweraza abulino alesa onetse lusola kuti tisange gulu mwe ndikati pange ikati milire ku Sangano mwe kuitike festival yakulu kuchoka pano 23 February 7 mwezi wachilo yakubwera.
0: Nayonso mfumu ya ikulu João Rendição yodzika ndikuti maluma panthawi inapezerapo mwai olangiza anthu kuti adzisalira makhalidwe abwino mmidzi.
9: Sitifuna kuti timve munthu kuti mwapandana mmudzi muno ndiponso mwatemana, sitifuna kumva, tifuna bata msangalalo wabwino. Sinufuna kumva unena kuti mwatemana, nda tsiku lalero lino ngati yasankha pano paboma paluya unena tipange chisangalalo chathu cha gule wamkulu. Guleoi mwamakolo tienti zisamalira.
0: Radio Mosambiki inacheza ndi anthu ena omwe anali nawo pamwambo wa gule wamkulu mundime yake ya maboma kuchifunde.
10: Ineyo dzina langa ndine Fainani Jeremia Jandrati, mbadye weniweni opo mpano paluya.
11: Inu pano mabwera ndi gulu lina lake kapena madzangonelera?
10: Ayi, ndabwera ndi gulu yapo mpano nyawu za pano paluya seti. Ifeyo nyawu zathu za pano zabvina bwino kwambiri ndipo tiyembekezera kuti mwina vitoli yemeneyi tipita nayo utsangano.
11: Kutsangano anthu ayembekezere zotani?
10: Apopo ifeyo ayembekezere ndithu Vitoria tifuna tikapambane opo sapapo.
12: Sizu vale salubeni.
11: Ino mabera ndi gure wankulu wakuti.
12: Wankulu wakumchenga.
11: Kumchenga.
12: Ya.
11: Kumudzi kwanu.
12: Kumchenga.
11: Ah ino ndina kumchenga.
12: Ya.
11: Mmene mwachitira pano maona zori gure wanu wavina motani.
12: Wavina wabwino sidziwa kumphalako kuti wavina bwanji koma ndidziwa kuti gure wathu tabwena naye wavina.
11: Moti muno wokondwa.
12: Niwo konja zedi.
11: Chabwino. Moti kukhala ndi mwayi wopita kutsangano kumene kwanthambikise zoti gula akapanga zodabwitsa.
12: Akawa zodabwitsa koma tikapita umwe chilanso gule umeneyo umene tachiwana kumtengawo.
13: Antonio John Moffat pano paluya said nabwera dzionelera mwambo.
11: Mwauona bwanji umeneyo.
13: Mwambo wachewa wosayamba waenda bwino.
11: Chimene chakutengani mtima pamenepa zedi nchiyani.
13: Gule wamkulu mwambo wachewa.
11: Nyawu. Pamene pamanabwera nyawu zosiyana siyana zimene kwa inu ye mwana zotikomezi zoka zandidolola ndi nyawu zakuti
13: zandidolola ineyo nyawu za paluya sede
0: mwambo waukulu wa mchigawo wachiwonetsero cha gule wamkulu ukachikira kutsangano kuyambira pa 23 mpaka na pa 26 Julai.
3: Omvera izi zimachitika tsikunso limene dziko lino limakumbukira kudutsa kwa zaka 51 zachikhalire zaufulu zilamulira pa 25 Juni.
14: Boma la chifunde mchigawo chatete ladutsa chikondwerero cha zaka 50 mphambu chimodzi zaufulu zilamulira mdziko muno ndi kupempha anthu kuti achilimike pa ntchito zomwe zingayike pabwino miyoyo yawo ndi kuonetsetsa kuti mawanja wa alimi ali ndi chakudya chokwanira. Izalankhulidwe lachinayiri ndi mkulu wa lokalitade ya Kamwenje kuluya pamwambo wa chikondwerero cha tsiku lokumbukira ufulu odzilamulira mdziko muno. Afabia Medo atikonjezera pa ulima na kubala ndi makolo akuyenera kulimbikitsa nawo kusukulu kwa akulu omwe pazifukwa zina sadapeze mwayi wophunzira maiwa atsimikiza kuti oterewa akuyenera kulembetsa msukulu za akulu.
15: Tikupempha lero kuti mtendero umenewu tiugwiritse ntchito bwino makolo. Time manager tidalephera kuchita chitukuko pano ndi nthawi yoti mwana wina aliyense amene ali pa nyumba pathu timupititse kusukulu. Ifeso makolo amene tidalephera kuphunzira tiyeni tipite kusukulu ya akuluakulu komanso tilimbikire ulimi ma business osiyanasiyana ndikuwalangana wathu kuti akhale wana achilungamo osatichititsa manyazi pokhala wana otolatola mwakuba.
14: Kodi kuti mulembi wa chipande cha Frelimo Langisa Armando wati ngakhale kuti dziko lino lidalandira ufulu odzilamulira koma likukumanabe ndi mavuto ena omwe adalira kugirana manja kuti athe pa zina mwa izo alanjise atchula uchigawenga omwe ukubweretsa ululu ndi umasiye ku Cabo Delgado omwe udalira Mosambiki onse kugirana manja kuti uthe.
16: Tikukondwerera ufulu umenewu komanso tikukondwerera kuti dera lathu lino la chifunde lidakhazikitsidwa kukhala district mutsikunso ngati lalero. Ndetu kumemedwa tonse kuti pa chisangalalo chimeneci tizikhala tikusangalala komanso tikuyanjana nawo anzathu amene akudutsa mnyengo zowawitsa makamaka achinyamata amene akutetezera dziko lino maka kudera limeneli la Cabo Delgado.
14: Chikondwerero cha tsiku la ufulu odzilamulira chagwana ndi tsiku lomwe chifunde idabwezedwa kukhala boma kuyalankhati amaluwa zochitika zachikhalidwe chionetsero cha zaumoyo ndi zomwe zawalitsa tsikuli mboma la chifunde mchigawo cha Tete.
3: Amene uja anali FM Tedang kutipatsira malipoti amene zinaliri kuchifunde mchigawo cha Tete pokhudzana ndi kukutha kwa ndime ya kumaboma mu mpikisano wa nyawo gule wamkulu komanso mmene zinaliri pa tsiku la ufulu zilamulira Independence Day. Tsopano tinva Alberto Langidon amene akuceza ndi Marcos Piri kuti kodi mwambi walero ukutinji Alberto Langidon.
17: Zoona zake ndiye mosa chilutsa gagamdiwa Piri mtsiku lalero mwambi wathutu ukuti kanga chepe mkako poti chamwini chilibe nkhoko nkhwali. Aphiri mwambi umenewu makamaka ukufuna kutiphunzitsa zotani ndi ziti zimene tingasokolepo nkuziphunzira nkuzigwiritsa ntchito pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kudzera mu mwambi umenewu.
18: Mwambi umenewu ukuoneka ngati mwambi opanda pake kapena opanda phindu koma mwambi umene uli ndi phindu pamene ukunena kuti kanga chepe mkako chamwini chilibe nkhoko mkhali. Makamaka tiyambe kumasira kuti kanga chepe mkako
17: eya
18: kunja kuno timapeza kuti kuli anthu amene ali ndi zinthu zazing'ono-zing'ono. Mwachisanzo tilekeze kuti munthu ali ndi nyumba yake. Koma kanyumba kake kankang'ono, ndi anthu ena amafuna kumseka kuti awasawa, kanyumba kako kankang'ono-ng'ono. Awanse amachita malonda togulitsa tunkhuni tung'ono-ng'ono. Awamagulitsa tumtetsa tung'ono-ng'ono. Ndiye munthu akathira mawu kwa anthu amenewo, amene ali ndi zazing'onowo, oyankhawawo amayankha mwanzere kuti palibe kanthu kuti ineyo ndikugulitsa ndika nyumba kakang'ono, kapena kuti kamalonda kanga kakang'ono, kapena zakuti zanga zazing'ono. Kanga chepe, nkako ndithu ndiye tigambe choncho kumasulira mwambi umeneyo. Munthu amene amayamba ndi zazing'ono, kapena nyumba yake ndi yaing'ono, kapena malonda ake ndi yang'ono, sindiye kuti iyeyo alibe chikhumbo-khumbo chakufuna zinthu zazikulu pa moyo wake. Koma zinthu zambiri ku dziko lino zimayamba ndi zinthu zazing'ono. Ndinamvapo wina munthu akulankhula kunena kuti zambeziyu mukumuona ukula kunkuno, koma kumene adayambira ku nkang'ono-ng'ono, koma kuno ndi wamkulu kupitirabe mpaka kukafika ku nyanja ya Zambezi ndi wamkulu. Kusonyeza kuti zinthu zimayamba pang'ono-pang'ono, zinthu zimayamba ndi kanthu kakang'ono mpaka wakula. Anthu amene ali ndi nyumba ing'ono, amene ali ndi malonda ochepawo, kamalonda kakang'ono kayankogulitsa nkhuni kayatitintetsa, sindiye kuti alibe khumbo-khumbo lofuna kutukuka iya. Iyeyo ali ndi zazing'ono, koma mwina sapempha munthu. Tiyerekeze kuti ali ndi nyumba, kanyumba kakeko nkakang'ono. Koma mnyumba mwake amapeza tulo, tulo situso wayi. Amagona ndithu tulo mpaka kulota.
19: Kumalotansa atulo abwinonsi.
18: Kumaso atulo abwinonsi, koma kanyumba kake nkacha, nkang'ono-ng'ono. Kumaso mbali ina kanyumbako nkake, salota munthu wina akubwera uzatani, kudzamulonjerera ndalama ya rent. Amapeza mpumulo mkanyumba kake kakang'onoko. Amapeza mpumulo mkanthu kake kakang'onoko. Ndiye, kanga chepe nkako. Koma kakang'ono.
19: Nkumakhala mwina nso ndi banja lake mmenemo.
18: Nkumakhala nso ndi banja lake mkanyumba kakang'onoko.
19: Nkumabereka wana mmenemo.
18: Nkumabereka wana mkanyumba kakang'onoko. Koma sindi kuti alibe chilakolako kapena chikhumbo. Khumbo lofuna kumanga nyumba yota yayikulu. Mapulani ake a munthu yosimu kwa dzikolo ndi otani. Ngakhale kanyumba kake kakang'ono, iyeyo ndi munthu. Amadziwanso kuti nyumba yayikulu yofunikira pa moyo wa munthu, iyeyo amadziwa. Amadziwanso kuti ndili ndi banja. Banja ali tili ndi ana, anawa afuna zipinda zawo ndi zina. Koma kanga chepe nkako kuthandizo zinthu zambiri zimayamba mkanthu kakang'ono. Pali anthu kunja kuno amene ali adachita malonda adagula magalimoto, koma adayamba mkanthu kang'ono-ng'ono, kanga chepe nkako. Pali anthu kunja kuno adayamba mkakang'ono, sanayambe nkumanga nyumba yayikulu. Adayamba ndi ya mitengo ngakhale mtawuni muno yofolera ndi udzu, koma adayamba mkanga chepe nkako. Ndiye
19: lero akugona mmalata,
18: lero akugona mnyumba ya malata, adamanga nyumba ikulu. Koma pamene adayambira kuti twafufuse bwinobwino, adayamba mkakang'ono. Nchifukwa chake kanga chepe nkako, ino amene muli muli kakang'ono, musataye mtima, chifukwa mawu akunena kuti Mulungu apatsa mosiyana. Ndipo kote-kote wanjira kwalinga ntima nkomweko. Zinthu zambiri zimayamba ndi pang'ono-pang'ono. Mwa zinthu zambiri ngakhale makampani. Tikapita ena ngakhale mashopu kapita mabanka, wona adalimbapo dzina. Kambewa store. Mwina mwake munthu amagwira ntchito yotchamaliwa. Nkumagulisa mbewa. Mapeto ake kuyamba business.
19: Kusunyiza kuti maina wasango olembedwa chilembelembe ena amakhala ali ndi
18: matauzeti. Munthu amalemba dzina la kampani yake kutengera mene adata adayambira iyeyo. Nchifukwa chake kulibwamba kuti osauka satopa. Etika, osauka satani, satopa. Umpeza kuti munthu ka business kake kakuna koma adalemba kuti osauka satopa. Maonena kuti osaka sapa thandu zakanthu kena kake kuti yayi. Ideyo ndikatopa yafa kwa ine. Koma ndikakugulitsira mwambi mmenewu kuti osauka sato kusiku kudifika patati. Bola nkulimbikira, bola khama. Ndi chifukwa chake anthu ena amakhala ndi cholinga chofuna kumufoketsa munthu. Kodi awatsa kanka nyumbaso aka. Kodi awatsa iso malonda. Amagulitsa tunkhuni. Tung'ono-ng'ono. Kani alibe manyazi. Ukona. Timayamba. Amayamba kumufere ula munthu uja. Kuti amtoto bwetse. Kutoto bwetse kumataliza kuti amchititse ulesi. Kutasa pite msongolo. Ndiye kabiri kabiri ama futa kumse njitira.
20: njia ninsu jimenishi. Aha, tuntizatu ngono ngonoto. Aka malonda kakakakala meneka. Basi uchoka kunyumba basi. Kuza choma pa mseo pano basi. E basi, mtu kuru kuru. Uza chomela tuntizatu. Ah, kula mina ibe mayasi. Iye akudziwa chimena kufuna. Iye akudziwa kumena kufigira. Chimena kubwerera pa mseo za gulisa. Iye akudziwa. Nchifaji ninji ada mangaga nyumbaga ngono ngono. Sinde kuti mabulana alibe ayi nzeru alibe. Nzeru zilipo nditu murumu. Zo kumba kumba zintu. Zo kumba zintu zikuru zikuru. Zo kumba zintu zote zibjitikire pa moyo wake. Ndiye. Sibu ino kumamnena muntu. Kuti haka gono ngonoka. Haka kakuti kakuti. Malumu mnena kwanji osa mtandiza muntu. Edika. Osa mtandiza kuti. Akuru inu. Kanyumbaga nuka kanyanyo uchepa. Nifuna ndikutandize. Maloma kungu umseka kungu umsia joncho. Sina chite nsuchiru ngamu. Ndi kanga jepe. Nkako. Akuti chamwini chilibe nkoko. Mkari gawo lina la mambu mene.
19: Chabwino.
20: Panchito pa mene pale andu. Amena lindi malipiro ojepa. Panchito pa mkuma umseka nzatuyo. Wakandrama hao kamene ama landira ngono ngono. Kuma kangono ngono ko. Alikuja mwezi onse. Ama gajitida mapulani.
19: Mwina mfuwa pamba na amena ama landira ndrama
20: zambiti. Mwina mfuwa pamba na so amena ama landira ndrama zambiti. Ye ama zio sama lira kaka ngonoko. Ndirindiana, ndipangecho onchi, ndipangecho onchi. Posa ama zio kusugira kaka ngonoko. Mzichito mchiromu zonadi. Ena maseka nzakuta haka ndrama ama landira. Iyo wajadide yo. Ndi mandira ndrama zambiti. Kuma zibika nuka kama ndenda zambiti. Onsa likuja akupuma. Kolo ndita tutindrama toche payo. Sabi toka pempa kuti ino anzatu. Mala ndita ndrama zambi mbili mumpatseko. Ile zanga zazi ngono. Ah, itete. Yeah, mazuo chita kujia kwa hake kaka ngono kakeko. Ndibanja lake. Mbali ida mwina so sabi ita kukaka kongola. Ino ola ndita ndrama zambi kupino maka kongola ndrama kwa weda. Ngongole yoso mkumako vurani kulipina.
19: Yeah, ndito mvera ndi mene tikuchiti ila mprogramu yatu. Imene yami ambi ndiji kalidwe mtsiku lalero. Pomwe apiri ya kutitandiza pano. Kufuru kula kumansu kumasulira mwambi umeneu omweta zanao omwe kutikanga jebe nkako putija mwini chilibe nkoko mkari. Sono apiri apapa tikamati jamwini chilibe nkoko mkari. Kudi mawa menewa kutanta uzajiani. Mkari mene kubwera vai. Mkari si chopira.
20: Makoro atu. Kawiri kawiri ndi banina. Makoro kare karero. Adali atosa punzira. Sukulu sukuda alibe. Ndiye magoro awa. Kutiti ganizire mozama. Kutiti akula akula awa mafika po ganiza choncho. Kumapera miambi ngati mini. Ama funu tanda uza jane. Ama tanda uza kuti atipunzi tsichi kalidwe. Chamwini. Chilibe nkoko mkali. Chutanda za kuti chamwini. Sichi dalirika.
19: Kodi.
20: Usamawele ngire jane kodi. Chamwini kuchitenga ngati chako. Chamwini chilibe nkoko mkali. Osa mawegera chintu chamwini. Kapena kunyadira chintu chamwini kuchinyadira. Iweo nkumesa kuti nchako. Ngakali chita kala jambale wako. Si chako. Tiregeze kuti nyumba. Yambale wako si yako. Nyumbayo ndi yake mwini. Ndi banja lake ndi wana wake. Ndiye usama yirengere cha mwinisho.
19: Iwe nkuita ni tsalendo kumodzi.
20: Hey.
19: Ntawe ya mvula tiyelegezi.
20: Hey,
19: malo gona sadza so waya zapezeka.
20: Hey.
19: Alendo wa jaku fikira mazuro upite kwa ajimwena meno madalira kuti uka wagoneka kumene kwa kuti nyumba muja tina unjika mojimanga.
20: Hey, tina unjika mojimanga. Ndiye iwe usama yirengere chintu cha mwini kukala gati chako. Iwe uzidalira chako chimene ulinacho. Ngakali chita kala cha chingono. Eti, uzida lila cha kocho. Mzonsi uzida lila cha kocho. Osa dalila chintu cha mundu wina. Bukoda sopano. Ndiye, kanga chepe nkako. Chamwini, chilebe nkoko. Mkali, autipuzisa tisamada lile zintu za mundu wina. Kapena kuchita zintu, eni yake tisa na bugirizani nao. Kutiza kala teri, za kala chonchi. Ai.
19: Amena jendima adalira kwa mbiti.
20: Ah, ndima adalira kwa mbiti. Ineyo, ndima adalira.
19: Ndi msanga opo ndampondeo.
20: Kutete, basi chingopeza ndrama yo kwerera. ino akonda kita amini bus TNT ngokwera mini bus woti tipitira lomwe kokutete ufika kuno kutete mudzamba kuti ati okuno kuliba adapita kubera nyumba niyotseka ndibudze vina vina apo tsopano
19: kavena mwina kuyankhanso kuti ndalamayo ndilibe
20: ndalamayo ndilibe
19: aphiri nthawi yakwera njinga mau omaliza kutsindika kwano mkotani pa mwambu umenewu kanga chepe mkako chamwini chilibe nkhoko mkhali
1: kutsindika kwake nduku inuyo amene mulindika nyumba kakang'ono kapena malonda anu bizili anu chaing'ono limbikirani John Chibadula adayimba nyimbo adati sango linopa kwaneta ati thengo limadza kupatsa zinthu utatopa ndiye mugwiritsire ntchito mwambi umene wa John Chibadula kuti inu azimayi mulinga business kakang'ono kamalonda kang'ono limbikirani inu amene mulindika nyumba kakang'ono sangalalani chifukwa palibe munthu amene amabwera udzakulonjererani lendi kutha kwa mwezi olata kusekani inu maso mtsogolo kuti mukwaniritse cholinga chanu sindi kuti mulibe khumbo inuyo lofuna kumanga nyumba yabwino sindi kuti inuyo mulibe khumbo lofuna kugula galimoto sindi kuti inuyo mulibe chilakolako chofuna kuchita zinthu zazikulu muli nacho kudzera mzezi ng'onoso mulungu adzakudalitsani
19: zikomo kwambiri aphiri
1: zikomo kwambiri mkonzi
3: omvera mmene zatere munso ndiye kuti tafika pamapeto penipeni pa programu yathu yalero ya mgwirizano wa radio msambiki ndi Zambia National Broadcasting Corporation ZNBC kuna ku Mosambiki mnali ndine Noah Chilima Mpunga ndi Marco Izondan mwakuma nonse
21: iyo inali nthawi ya muuni walero kukufikani kuchokera ku Radio Mosambiki mogwirizana ndi ZNBC Zambia.

0: Muyenda banyi muri kutira fumbi.
1: Ah ndoenda banyi ndakutijani. Ndoenda banyi ndakutijani.
0: Koma simu kwa nanganisa wawo kulunga rumudzani tira fumbi kunewo.
1: Kodi weje kwedani mupanga zvoreni.
0: Mande tira fumbi rwakambwa.
1: Kodi chifaya ndosanga nokuvhura. Andosanga nokuvhura banyi zvo akamena nanichera. Kabena wani chero rimwe vakene kakugunda ukandisumire ine ndrama dzakakase kupoti. Hoponda. Kodi andosanga nomunadani.
0: Da
1: abu iwe mhawo seukanga jegwedani ngatiwoenda ndidzuwa. Kodi mvura ngatibwera nomakhala bise kutawa pano ndanjira kuno rusenjinga sukutawa choringa kakugunda ukandisumire kalo akandimange kuti makomari woponda mari woponda jegwedani ndikuwuza woponda kalo ndakakunamiza kuti nikulemera kwa inewe iwe sofuna mako ulemi uchiri bwino wandiponya
0: koma mwakulazimizo nkhani yake iti
1: ndamunafuna
0: kundigunda mwanditsira fumbi ndikuwuza chikhale chifuwari
1: fumbira chani
0: ndakakuyankhula zimenezo
1: yosumo iweyo tikusemphana kuimvaulira sukubvaro kuchonge kwa nchani iweyo ngaro jegwedani ngaroja ndalama kananene ndalama ndikupatse ndalama ndikupatse jegwedani
0: kodi ndimabwera kudzapa mpha kwanu kukhala pano ndalama ikhale chifukwa
1: chani ndinikudabu muno nane ndalama kuti muno akakapeneneyo ndikugunde udakanene achegwedani akichimpwa ufa ndilibe kutipatsani marumba achimanga
0: kodi ndalama zake zii mwalemera liti
1: ndalama zake zii
0: anthu ali ndalama.

0: uma bodza bambo ash ne ai bodza koma simuveka bwino simuveka kafungo kabwino bambo bodza
1: ino mukangari simudzori inefungori ndenderama mukangari simudziwa bachi
0: ai bodza
1: Antu fungola kama fantu mori atauma ndidutsa akandidutsa wena amanye sisongobezo ine suno madandaula ine suno madandaula suma olo jegwena ni mujo anenda mphonongola anenda suno sa
0: manya zindine uga
1: manya zincha
0: iya
1: manya zinchani asirela si
0: ine suno pe
1: ndevali vu
0: kwa mana ruba mbwe nevera aya mwene neno ndambudzivura aya mwene botsa
1: chani
0: ai ai
1: banje
0: nanga
1: Musante na ndama sukandi muri wahaya ya. Tai mutapita nuko musati kandigire.
0: Iya ibotsi musichiro ndikankade.
1: Tatero ni ma muri gwetsa maiseruru. Muri gwetsa maiseruru.
0: Aya maisero so banje.
1: Bora tsara masiku angati. Tabwirirani nu. Tabwirirani. Tsara masiku angati. Nisa tsara masiku atatu.
0: Ndeza vetsa masiku atatu. Masiku ai ndeya ai.
1: Lolemba. Lolemba, lolemba musati ndaule. Chiro igwiri kabuno muno dzidzo dzitseka musare ndauri
0: ai baba
1: ya tabwererani eya anandita na ujeni anandita ne jezani
0: kuri
1: anandita ne jezani ndubwera
0: ndubwera
1: ndubwera ndubwera eya

0: Oja, wemba, unari kwa iframe, sari bola mazi, ulibia moyo. Ulifike saba, half past six, ndenguzi, poseru apazi, zandi, nkani, nchipurekizi. Basiru, naru, kumamfira zonina, arazi bale wao. Zonina, marume wao. Amenu, mumusi, amenu, mwamfa, mwamfa zulu wanga, mumusi, amenu, uja, ndiga api kumbira, amenu. Mbuzi ya mtu meneja, ndama ilibi, Inu maona zovute gira. Mwuniva. Ndika polo mene uja. Fili timukuzani ulua. Ndika polo. Zovaja kama bwereka mene uja. Zovaja kama bwereka. Po zone ya. Ana bwereka alu zovaja mene. Inu basi. Mwafira suti. Tinakuzani. Mwumusie.
1: Udilua marumi. Nkani ya gedi neyo. Sivuri ndi manino uri ndi zani. Ndi musie mtu uyu. Muntu mkuri nineyo, ndima mwonda. Umankani mkuri mulitandize, urani, utetsa mkani imeni, imavura amene wawa.
0: Kuri bali suru njira ina nkada wa uriti koza ubereza. Njira ndi mudziru. Mumusie basi. Mumuliti ya ngana wina. Mungalu wangali, ndambula ngondomu, mula anyamata abu na abu. Mungalu wangali, wangu gunda u, alipo anyamata. Mungalu wanzobwemu. Muna mfaku za kumakanga kufrankumu. Kula anyamata abuna, abuna, abuna. Zina bariga. Hali kula, hali umeo. Nde, inu musafutikia. Tianga na wina. Timpesa. Kushangara huo. Hali kwa anyamata abuna, abuna.
1: Basi, ankumvera anu. Naja, nkaritia nganaja. Tipeza wina aja. Mpaka jaga. Chaduta. Zagaziwiri zagaziraro amarume bani pa jamariro manga na rumamona
0: usada ndauri ankone na kuti pali unage amina kuone kuti ali interested ya kuone tsajidwe kumano anajenena kuti kuti mtsika nayo si munanena kuti ndo chayo ali ndi ana atatucha ndi zione tsanga kuti adaka lingalire kuti kodi ana amenewa Kudi tingachite mutani kumbali ana amene uri kodi akoza kumakhala nawo kunyumba kwake kapina apite kunyumba kwa makulu ake kapina zikhalapo ndi ananena kuti adakaunguza unguza
1: nangasi malume nthawi ino panopo dzaka folo ono dzaka folo
0: usadandaule yapezeka iweso la mesera umasakasaka iweso nangokungu khalaso udikiraso uri niende kupezere udakapeza soweka iwewe
1: Ndwe siyabu nanga masiwano tuze nungkuli siziri ngatikari. Nanga si masiwano. Anda ubadwa wa masiwano. Atika na ubadwa. Nde nandira kuhile kumbiri. Zuno mazinda ilato ntayo taitara.
0: Ajinatipeza jabano amboni na kuzimu kweze. Mauna zomvera

kwanza bwanje ku matundu wa negro 100% onjire kwenda bwanje mene wangu mulo waleo kwanza kwenye niyo mori zani wati ntae ndi fanf mreish tu safi nipo selu hapa ndi nkani nchiputikizi buno hake lichia kwa male ni hatu uri lijeze ndi niyo mvera mwazuka bwanje ino mvera kena kari kwa iso asa ilu mango mvera mbangizo abwino oiva sisa bwino zmezuzo that's not good sisa bwino bwino lake mwazuka hapo nangasimo mazi deserve more than that zmei mnali nazozo zinaizo jeba mafuna zina zambiri zopo sepe mire popo haliva nyamata ambiri mbiri kwenye uku uliru nse ubisiri eh umewezi mampunga lan just look at me itango ndione weo iwe itango ndione bunu ndione tsitsi ndione tsitsi uli ndipo iwe ndipo iyo setemao amvo setemao ndipo ineo ungo luga pa kumabobo nse ubisire sinditang olo 2 minutes singate unandi mita amwene mtu lugani iyo shaga Andu mwona ngalazi bambu ndi magave? Ha? Ino ya zima amini mwili babanja. Ino ya zima amini mwili babanja. Mwuzuzu kuzi mamuna sigabe ya. Ha? Mamuna. Olo uleze andi dolo. Uma mvaru. Ndari olo urani. Ha? Andi dolo. Chalida. Chalida.

Yai shandula kansa nje meneyo kwesera kuti masiku ano zande uzita siyani kodi nkumva.

mwana wa thamanga kuna kasuma kuna mama ndioni wanonga dzemwa ndini dzemwa bakhala iyo ngona banantu dala ndipafuna kulitopola anonga ndikakhausha mwali yacho.

0: Ja. Se. Und Jogurt und Tola. Und Tola. So. Ich gucke neu.
1: Mein Garota?
2: Bye.
1: Ja?
2: Eu não sei se você está fazendo isso. Ndipo muna maana kwa vunza basi mumu kwa pangiza tani.
1: Hey nembo. Fungulini nangu.
2: Fungulini nangu.
1: Ako
2: muna fungulia pepa
1: bozi.
2: Muna fungulia mkuna.
1: Ndaona kale kambuto hapo. Ndalunga na muna na ambao una pia mboma. Ani ya chila pasa kambuto hapo. Dimangi nangu pali fani mangi kulu maningi.
2: Hei pai fani.
1: Fani ndi zaze.
2: Nashuka che tsogolo kumsa zogale vika mtu uchako nje china kuda.
1: Ndi ndetepo. Marabasha ma tsuka wema kare wapanja?
2: Ama tsuka kare.
1: Mito kala?
2: Ne moto anga ma kutsuka kare basi.
1: Tsuka basi?
2: Imanu
1: fani buki tifundi kwa te moto kala ngonu.
2: Agora nda maika kare mazimba.
1: Maika tae?
2: Gama hapa meza pale. Chaya cha mda machita kare vinseni.
1: Machita pelidi. Imanu gama na kuguma nani?
2: Agora pano muri ungwanjirelo.
1: Kagule ni uyu nguku zwa chikafiri zile.
2: Kafriari.
1: Na kafiri achi zile.
2: Avindi kafriari chizungu.
1: Inde. Zizile ndi za kwatu.
2: Za kwatu zizile.
1: Ukaja kutse mafuta sapita byao. Agora zitangizi azima kulanchi sawo.
2: Musapiona mne mphamvu nkabe. Manungu nyombodo chitereka pangiti madzi fachu bwa tinyongodo.
1: Nguku mbaka malono.
2: Netapira ngatapira.
1: Kukuya ile ya munaona majongo makumakulu ale.
2: Alipo
1: mune ya Makumalizirato wale.
2: Makumalizirato. Ana api kupita ntata nale.
1: Dinyero. Ndi uyu mpapa pano?
2: Ndi madzibia. Ndi pala guna ya dinyero.
1: Taprani.
2: Ndapi papai.
1: Ineso mkule uyu. Mkule mkuku basi.
2: Ndi papai. Ndi
1: nangu pilikali penseni munu.
2: Ndapi papai.
1: Ya. Ndamala na kumanani.
2: Ndi papai. Munga sapa nombu. Chita maparato tani.
1: Tani pepi.
2: Nga mache mea tsikana. Nga buza ntsikini maparato.
1: Tani pepi. Ine na kumanani.
2: Ndapi papai.
1: Vunda na pala fungule. Fungu chitseko hicho.
2: Kama pale mafungula chitseko.
1: Patra
2: apite. Ama fungula pale. Ni baba anda sarabanu pa nyumba pano ninachitanje. Kimera pale hapa pano abwereka chitichire nyumba mutani. Ento byangu ndaka kukaita byanga wanda byanga nika goni byanga nyumba.
3: Mese bidziva.
4: Pai.
3: Mwayona dzigo hii. Mwadoda runga mamunoli hata na mpamfu anatani?
4: Anajira.
3: Hata suambo mpamfumbu nitepongu.
4: Kamutepu?
3: Anangwa kuyona kuzungulira, anangwa kuyona dalimira. Langana mwana binajita mwana yipano. Baza tipa samanyatu.
4: Tapiona.
3: He?
4: Tapiona.
3: Piatu pika chitefe bensene. Fudze. Oneka runga mamuna pano ndiye basi.
4: Ndiye dimbu ya kubulikidea dimbu ya pachisa pano. Kubulikidea dimbu ye.
3: Pepi mbuninji pepi vitoki.
4: Pai, mpambu zache.
3: Zambani.
4: Zache mpambu.
3: Wa.
4: Agora.
3: Mashi iyemba sati kundidzua pedidi lanyo. Nina nsakaza no.
4: Muna nchita yimu nabawa kuipira na muntu na pintu ibiyake.
3: Dai. Slow. Munga tamanga na zina kundi kuipira na muntu. Mbala di ipira ne.
4: Apimu muka na matako tukutu.
3: Dai. Bianga pika famba pedidi
4: pandu. Nabuya pioka.
3: Eh?
4: Imi mbuda kaa nawa, niya kupichita mbo zozo, pindi pinabula pyo kene.
3: Ifi ndi fiantwa kuti, mashipano pita simpa nefi ya tena liru, tirikuja le. Chinchino mbati sona ya kujeni.
4: Tirikuja mbati kujia wanitika, jikuja mbarashka basi, tamo usafuna kupimi ya mbo zozo. Mundu kwa tapaza kwa takumunda kule kulima, niya kupandima bi, kumida inabula panyumba. Kumida inabula panyumba, kwa tamo paza, ungafika mbo limba, pana tomato kutara, unantumbo sakura munantu, kumida te, mungu kufumba te, kumida upasiwa. Iyo dakaa nawa ne zozo ne kupi nkabe kungaicha.